0: E pahi nui, hiki a hoi ki hoko kaki hou ka au ki ka?
1: No ho ka hau.
0: A pehea ka himeni hou?
1: Ai, hiki no iau, ke himeni no oko.